沙翁啦，你到我们的西部，他们们的西部来的行，啊，叫一个叫么啥，亚马逊党，嗯，学过，啊，是不？身体弄，一丢弄，肯定不学过。苏木 driver 阿扎克亚，seminar 好讲。某种东西到那吒克生下都，那，Amguri Churat，啊，Murani Longling，天上 Kifri，Zinubuto。okha na kuhima khatna ta sinjer parnuk che chungur saga parnuk che anu training kara kisi nu ta na chongla karinung amne pai ni sung terani awur ka pyun khalier ka yim da khalier khalier ha ka tulur khalier pa ne ju parnuk a chak terbung la ji webi sa ya yim da alila tanzer ka kuhima uba ya Perjala sir, macam perjala sahaja siapa, awal baru. Apa masa? Soang la driver bayar ni ba, ni song terus, aja tu biaya bintang. Soang la itu macam kuda ni awal tu, kerja je kuda ni tu, aja driving juga mesti lewe. Saka kongan ni tu, kubik an ni tu, ha, panen dah an ni tu masa, pasen dah sen tu masa. Asal kari nungji tim temer tanzer tambur kerang la bay ani baja. Tera tepur chungwa kamdang ani zaba. Daba je ni taxi gliru na. Taxi lokal taxi. Taxi driver ajak, sumo driver ajak, seminar ga jang. Idak je ni shugo district transport office nungi khasang. Administration nungi khasang. Wadzi nungi khasang. Asal niya terang la niya chumiza. Da Dan nubuwa nung ni gam dhir tsang nung kanga rungwa pilima ya zi. Da sumbuwa nung, unuk mawang da shi na malak ya yi za no, kan yang no, tsa asa dang ya waza. Aya! Da sumbuwa la waza sir, tsa dhimrak shi, da ka na pung lang yin batan wadar sila, da jim nang zi, da sumbuwa zi pala, da sumbuwa ni sung. Tang ya wo, ni malak ya awi za da no, da jim zi zi bin ruang ma no, da sir ro. Ay, ayong yao dang sa tsa penna warna. Ay, kambi lembo, ayong yao dang tsa jim tsa penna wu tsa ba. Ma shiku shima ba kato waje, kaji ba. Mugu chonong li tern, ha, septic ting li tern misi, li tern yang lo za asir si ji chuk tsa. Kiyong a chak tsa kumbay san tsa tsa, ayong a chak min tak tsa tsa. Na, where's the meaning of cleanliness? Kimaji wo murkar, yimnungji wo murkar, saka, ha, tsa yongbang liar ya ge, kamlong aliyan loba ya, mala yongbang liar, asa li jawa li jinlan, ayong ayba, lembang liar, asa bo, ha, alembang lan, ayong ayba, isi ga liar, na, tongtan siyong na yong liar, ita maajak nongdo, li chan ino kwa liar do. Ni, tan, municipal council boardangi, tangya shizim, mada zilu za, da film dar. Ibai zip tanin dila. Ibai ki mpung mene nakse, zi mene nakse. Asir nisungji mpungu zi nanwa liya. Nisungji mpung akia zi jama liya. Asir iba mpungu zi nanji gudang mene nyer, ar ma shi zado, shirang zado. Anungji ni tamalung ka nga shiar prangba ji, mungu chonong, septic ting li ternan yu zila, jana mtsi bantana yu er, Labokor chok tang che, kima yimdong kiyongor che, tsak mene me san tse, ayong tse che, iba teagi mene nakse, anong che, iba e anin zila. Pazibo no, mo chok no school, mtse che gali, private school. Mo chok no private school, mtse che gali. Tazi no, aso no school no nge, ICC no saka, aso bo CBC no saka, masara port no saka, aso no school tam no nge, aji, The film ma ma sir. Mogu chong jagi ta ma sa yi jugu shenar do. Na. Aki dang tam di tra ek liya sa do. Ta shi ta zi ngara ek liya sa do. Ta zi nong kichi ta sang la. Iskol tam ji. Pa. Ta nur anit zi ba. Nik chi nong. Ma sa. Sa ga. Pa sen. Business sa ma ka sa. Asa nuk lima nong ta yi ga ji. Iskol tan zi kar. Kam ishi ki nang chungar bo. Ma chung ya kamar. Hospital dan zakar kemisi kan cungur bu macam yang kemar. Hotel dan zakar ita kemisi ke cungal jer bu tak selalu macam yang kemar.

Mamanda pa yung pala si saliok nung lukti nung pendanga mamshi saka tangar din ka sa dimitin asir ka sa shilam maunga akacha kakit si satsa ang azagdak sa banong piti din nasimbit aki tangatidur nisong ka ama tisayur ka ama trabur ka ama lukti linyar ka ama yaridip sa atong shir. Achak taka am debar inyak panu asnuki special education need alibata nurdum chinjang achung katsuse nakchi dong nong manani yeritipti. Ipa PET no Rehabilitation Council of India RCI kapuk angazgar tangazakpa kulika kat angur tisayur asar psychologist to me special education need tanurdum yarir.

0: asnuk tin dang anu titir dim sapang sun dong nong achila aser tuluk achanga package and practices for planting flowers on nong tanababa shilim sin saksam makiba asnuki angadi
1: sidi la tze
2: hao
1: ni yao dang indoor plants dang paya ibanaru ya khangadang mi mer nao ji saka odang acha na palom se de da ji odang nai ya ka ras a xiang gu dong
2: a ja shi da ga go indoor ya na ka ha jang dam zen na ro ni mi mer go shi na ga ji odang ni a cha ko ma ta ma lia go ji saka odang
1: odang nai ma ta pa da shi
2: ka shi dang de ji odang
1: ai
2: ai odang indoor plants ge na interior decoration khang a attractive sa na to pur jung a kam tak zer do odang khang a na he
1: ai do
2: mu tak zer a go iba plants dem ya na he indoor plants dem asnu ki ki ma mo bu no an da tsuk no yu aliba da no ki long ipen nai tsa ga mar san do na da iba ji da tsuk no yu aliba da ak sa no akam bu ki ben nai dra bang la odang adu tu dem do rak sar asa no dang ki long no do sa yu alier an ak sa na da tsuk ki ben war bang la atu rak sar da na he da sir ya ma ji dang sudden change odang ji ima ji mesi asnu ki na he pa ya odang partial shed no ayu zila ja kentera odang de sangwa kanga ta tsuka ma sitmo gonga ma sida na he tulung ipen na ja songa kima no lo ayu ja songa da sida ja sinu ki ken de tsungda ga no da yu da rang na he da itum ji am shino odang kanga jongwa de
1: au aji ma ma da le ba na he a shi dang jang ma da da je an ong odang indoor plant ma ya odang tsa ko ma ha ga zer zi ja odang ta lia ga zer no gi da sida do odang raksa hang do na ta ji zi ja ge ju ma ga zer na yu dang a ja ken xiang go do chu
2: zi ga zi zai de ma ji na odang plant ga de zi nong dak ba ji odang factors ai ka li ra de odang season ni sub no an o da plant a yu ba position a su bo pa kam plant ji kam kui ga dain ma sa verity a su bo room temperature a su bo dang type a su size of the na report ba

0: size baji na he ta dang ta po ai ka le de dang factors ai ka o
1: dang
0: no zi ta lia ge zi ba ja lin dong wa wo ya ma ge zi ba lin dong ta lia ge zi ba lin dong da jo dang ka ai sab sa dang ge zi zi ba wo ya ku dang ta lia ge zi dir do de ra do sa fo ke da si zi sin do na a su wa ji de ra ji ya xi zi da ji ta o dang a ji ka ka dang ge zi zi la go winter no tera dem ji dang se me dormant da sin do na o dang ta kam bu li sa ga active mas na he ta ji do o dang a ji plants them jegyu dang chi do tra dang nang da ger na he summer ma bang nong jegyu dang plant them ji ain ba ma bang nong ji dang ji zi da li nong da ger da na su no gi ba ji nong ma da ga zi zi la de ji
2: ah winter nong go ha ya so zhe ni bo na ma ma ji
1: ji na zi ni zi da zhong a ji winter nong zi ma li ji zhe dang nong da ger summer nong bo ye ga nong da ger da si ji a ji a su no gi am xi zi la ta zhong a ji zi ma li dang am xi zi ba na na ro ai ya a ji u dang gang ha zhong a ji an u dang na udang ma bang ao yong udang sang dang ao de
0: ka ja ma sa go da ma de da li ba bu lam sa da zhe ka ja ma sa ja
1: interplant dim ya ko ma position dong sa you are I ba ja ma de ner di
0: pa ya udang variegated na he to chaporak sa ga ji ga ja li ba dam na he udang variegated plants dam do bo another sang wa ai tak na he udang another sang wa ai tak ayu ba sa ji ba da ma de dam si ja ga a ji as a do dark green itum ya sindu na he itum yabo danga ji itum yabo dang dark area artificial light alida ayu nong chongra ji ta sir asunu ki mate tsuba ga ji tu ji kana tong di banga sindu na plan da da ma anong ji tu ya kana mr ga yu zla de ya
1: au au a ji u dang unu ki bu ma la ji me ya to ko hang do na
0: da tang nong I dang ai ma ji lang ga si dang ga mai ji ya ai ai
1: ai se bang la na anu u dang I de ge mang at ba kan asang dang ro yao dang
0: ja ja
1: plan du ti la se tu lu dam a chak ya zi ge sa ge zhe sheng ge chu ma dang sa ge zhe
0: du ti la ja ge zi de nang dak ba de o dang a je ge ti a se sequence nong er dam dang ku ba ni me sang a sha ma do par no po dang tu dong nong du zi ben de na li er ji de na store sa li er ji do par no ge o dang a ji zi ji te ra dang nong dak er ya sa ga o dang da sen na dam ba na o dang ku ba de ra dang de ra dang I ba nong ya dang zi der dang a ge zi zi la da si na den ba nong ya da sa no dang room temperature ji hai si ra zi ai ga dang dang da ge an no lu si ra bang la der dang dang da ge da o dang zi a ge zi yin nong jia yin ma ji dang a di ji
1: a o a ji o dang me xi de da li ba a ji dan nang zhong zhong a me de de a ji an no o dang ma bang bu da lang ga dang na an en dak zi he sa ga o dang an no ang ma nga de ba ga a song dang di ni
0: hai jia hai jia
1: an no ku ma reporting ha si zi la I ba jia o dang jang jang me de ner di ya
0: au ja ja da tong di bang a go na ro am shi dang je u dang ku dang plan ga ai ner u dang tera dua gi put do asnga sun do na do sanga ka ma go anong ji nai u dang talin dak chen ra bang la u dang put tra tulu ba ka nong tim shang go tra plan do anu tulu ba kam dak chen ra bang la ta sur dang ka bo min dak chen ra bang la put te ma nong ali na he iba do dang tra ki da in tok chen na je ta sur dang te ma nong do dang tra ali ta sin ji replace a in no ba yu chang ma ta sir dang iba tem shi zba ma bang ya dang summer as a rainy season ko ba ma bang plan dem chara de mai ne iba ma bang ya sa da chong ti ba de
1: a o chong kam nong bo ma ta ma ji na a a ai ya ma dang ni ba na ro ji ka nga dang a kin na le ba o dang an ba lo yong ma chong da tan ya nga ji nai I ma ji ra sa shi dang ji o dang chong chong dang nga zo ko ko zo ko dang I ma ji an ba lo ja nai shi ba ma ji a ji ka nga dang ba le no
2: ya ya chi er ki dang green leaves a chong ya ya
1: shi da ya na ma zhe chong a le ban le
3: dang na ru ge cha ma le wo de green leaves dang na
4: ya ge cha ge da chong da sa da da bi lam ba
1: ge ma zhe chong a le ban lo ba ge do ya au wo da
4: cha ra de ma dang a ma zok ta
2: do da
3: wo ya
0: au
3: ni ya ku xin ge ra sang dang di ne
0: ja wo da ma de da
3: an dream na ru yin dang ya ka ra sa xiang gu du ke ni ma zhe zhe na du ya
0: an dream ya dang na ru rong nong bo dang de port chong ga wo di ya da ni ya gang ha mi ma ra go
3: au da au
0: da na sin nok na glin mo pong tin ya kang a pta to ko ri ba an dream na ru ya dang pa cholera pa la la ai ka pong pa da na no pa tu do ka na chang dam za na ka na de port chong ga wo ya dang ai ba na ru ya ka ri dang commercial da ma na ru ki lu lu yang lu ra mit zer na je da sa no dang an dream mi mer de mi bo dang pi gi dang a put nong nangan de palwa tsinne de ba na
3: shi da ga de ano in dream na ro very dis ya kui ga shi lir na a che kan ma de na do
0: on dream na ro ya pa spot color nong ji a chim da ga ro dang very dis ten de chi ga shi lir de da
3: ai ya chu bai ga na na
0: dang

0: Dasa no dang Lilium Oriental no the board stazer Marco Polo Semblon da Dasa no Lilium Hybrid no the board bestseller Dreamland da dang image lim salira de
1: o ga dang shi dang ra je tenang ja ki cha mam de da se ba har wo no gi wo na ro ja ya ki cha an pa lwa na he chung ha mayor da thang jang tenang dem jang a shi wa je ha no ga sang dang din ye
0: hai ja hai ja
1: Lilium mia kichia ma alia circle mit ka nu achungar nai dem ja khan mate ner ru ya
0: da lilium mia senti as lom swil nu achungar na je ta sa dang lilium na ru chungwa pung chaba ju dang temperature dak ja tu lu ka ka dali ra wo ya o dang anang dang temperature range yo dang 15 to 25 degree centigrade nu asar aung nong temperature dang ter nu ngi 30 na he da 10 to 18 degree centigrade as zila ta sa dang lilium ya o dang 70% akampo nung takariya pa ya dang an de sashi ji bo
1: wa shi no gi bo da kar zin ba ji ma shi nong dang a yor de i ba ja gi na ru ja chung a ma bung wor hil di ma ser da na he
2: shi da ba ji
1: ma chung ba sa di ya a na ya shi nu ang tan ji a ja yang ma de dar ro ya ha no ga sung dang di ne
0: hai ja hai ja
1: li lem na ru ya a ku ma mu di ple a ser a ser a ja ku ma sa yu nu a chung zar na ya
0: odang li lem ya

Pausang asar sentong tama nga siyeko tang mapang truk ako tong banang kalami local talent sentong no class of music nungi kanatan na limdat tula changa kanatan bas nung itang ati.

0: 안나다 팀 담당글라 번호 기하야리 지농구다 하이 뜨보 상담 오바다 모르석 진성할 아까 왔지 글미 지용문자 단지 오늘 보나당 까무 끝나디 아시아다시야 아슬 늘 기농어담 안나 오바다 모르 기당이 뜨디 사롱만우
1: 하이자 오바담보 아무 오바담보 장아르마 중하고 단노보 우디노
2: 하이 안노 사롱만우 강아블라야지
3: 야마치 Ipa utsa janga, pi dendang masi saka pi ati anu dana chungtipa miyim tipci sayur.
4: Asniki chilo shi sindu angashiko, tangma pangtuk aku, minit liya tong padang kalami. Reverend Akamungba, Ambassador Yisim Yongden, sinsak samaki ba asniki tang angati.
5: Ipaya Akashwani Mogokchung Ni nang mitsuba kubadang English aki apiculture da achar Ipaya kangadang changradam chakat pa mabarung nung khalir Ni nang nungi tumwa tsu ahi ka angwar Asir ipa mazungi aliba shiruru tila ka yagi Tisungmang tsu maba inyakar Asir parnoktang Guardians of Biodiversity da achar Tane asunuki ni nang mitsur mungin ka Shiba Aikadi Isumyong Pastor Reverend Akang Mungba Longchar da Changja Madada Alitsu Pa Sindab Nung Pa Sandam Dendang Masu Saka Arim Nung Aliba Shiruru Tilaka Dunya Kanga Chungwa Interact Sa Ninang Mutsuba Nung Mapa Inyaka Arutar Anong Chi Tanabu Asunuki Pa Ninang Mutsurka Tzilan Nungi Pa Din Sinsaksim Akaba Angadi Iba Sinsaksim Tinzaka Mizangbuba Dasangdang Nabaji Nai ni nang mitziziya chungwar asir inyak nerda bilama kupa kum nungi tinsika aru asir nirkatnu ni nang boks tanga ki kui shiga lir.
6: Kum mitzirasam shiga ogo ni nang mitziba ya da changzik lir asir idaki tumuwa zikar lir da ngatata. Ibaji ni inyak aru daki asir tang ni nang boks mitzirasam yuwa lir.
5: Kemudian sembuba asir boxa, kemudian semna kanan tu muat z. Serano ni nang muci z ya, kem nung kui ben ayamer asir nunu kitang mutsa aliba ni nang tenang jiki jasat z.
6: Kem nung ane pen usually akizker asir first season baje March April asir kengen bo mi dom kadashi ibaji kongsi asir tanu bawa zengen baje December nung akizker. Saka ano Kan kan zingka mungbu yi ni nang mitzir miyama aji tiaba tia ziri lemang labok zira oktober ita nunga kan akizik tadar. Asir dang ni mitzirba ni nang dang ya, jor ni nang da sinok ya jar, guba dang ingraji usiagi api sirina. Asinok nakal lima nungya wo malafiria da sivaya wo bangwar. Saka sinuk itang mitziwa ya, api sirina, daajar.
5: Sira tadishi zikadi, ni nangji boksi ya lir, saka arim nung ya alira sinung, shirimi ya abinara wira lir malir.
6: Ayipin shirimi dang masi, saka shirung, shirimama itam, jagi abinar ibadak alaka, mungzi ya ayipin dang, ibaji raksa zir, asir parnuki boksi, Lahu tak cerkalan, tercantu temji akia tukar.
5: Ni nang tuluk nung rani kalir, kubadang queen bee dajar, tas nung laji asinung bu kumasir.
6: Ni nang koloni ka nungji rani ka nang alir, asir rani arisi kamji, kamasam nungi kampungo dasi alir. Anungji, kudang rani ji tasi mait kamdir, lasa sa. Melenza dema aji gemnung anepen tashi rani tasen ritet pa mawangji alira seno kudang rani laji tashi mait gemdir tangha ba jaki aji melena dokor.
5: Ya kanganang meditner ni nang muci zi ayim zi mabang ta chung di baji kudang asi zi.
6: Ni nang muci zi ajak zi ta chung dang saka ta chung di ba da unuk ni nang mitzir demi asir muci zi Alia jemur demi, aji asyiba ji, disemur kita nung akizik payah tajung diwasir. Kupa tang, tanda buba season nung akizik

0: Lebanon ya chini kanga inokar misra ya ma ya sizra da customers ay gai bu ya ma ya complaints sa dang alir tasno iba bai nang ya nei udang iba ya masa da sba clarity ga aga zeda tsu maga zeda
1: Nuklang nung nuklang aji shi de zi ge ji wa de shi rong la beekeepers ka ma iba ji ai ba nang a chang sha lir da si dong ku dang o nuki mu chi zi shi rang ma ne mer nam sim bit a ka zi sa kam dir ya first season in dang a second season in dang a da shi rang a ka zi ku ba de zi first season march april me da nu a ki zi ba ni nang mu chi zi ji wo ai ban de lung ka ma do gar ge ji wa de shi rong la iba mabang nong sungbin liben naru kuba sa bunger iba mabang nong ji kolkos dali aliba ki pa muchi chi pner arur muchi chi pungdang nong parno ki rizung thamba chaki aji kolkos level talila asba twa gi tulung tana to krasa aji aki odoki tayo kwer danga anga ti aka chwa lumsa da ba mabang nong a first season in danga go dasrang aka chir kuba ta dzi iba ya telung atin za ko wa da no ki shiner ba je anong ji ni nang mu chi zi tan ji shine mixer ayur da mas ba first season ma bang nong ji wo ai ben a ji sing ben li ben nong ja ki a ji ni chira li ben ra wa nong i glucose level talia sa wa ja ki telung tan na do
0: ka nong plara asir amangar iba sinsak sim achanga iba misconception ali ba ja radio angar ajak clear sizis da amangar Sirano nai, ni nang box yang luzi ima. Udang radio angar dimdin, tira alam sadip sasa.
1: Beekeeper siya aji pa mitzi haru ba mabang nungji observation kar asir. Asir unuki, asir talisa ni yang lo ba box ji. Height, mitung nung, inch tenet bottom chamber ba jali zila. Asir super chamber, upper chamber ba ji inch pungu. Height ji asir zila. Asir London nung, aji London nung siya telung inside ba do inch ter ka asir zila. Asir breed ba ji inch ter telung nung ta asir zila. Kasi ba inside ang asir da sarawang la, nisung ayi ka di tamalam kari akir, kari boxi tapuwa ki yang lor ta asir dang. Kutaka malamang malamang apuang iba ji kaya mali saka telung ba ji line nung ji 11 inch, asir breed nung ji 10 inch. Dasizla asir height ji 7 inch 5 inch dasiz
0: ano nai ni nang mutsa ane palwa arudang iba shuru rutila ka dang nungya ki kichi changradam se tanga zopang walier asir angwar
1: parnuki ka ngasa mranga yakra asir iba ayak ba ji asinuk mim chira tama asir alima nungali ba shuru ru a chak asu shi parnuki ayak tsar ni nang asir aloyumer indang sisa dangar dam ya shiwa ki ali manung ni nang ya sama to ka su nung bo kam bizit sing da nung ali manung aya wara arwa tok sa da sir anung ji parnok ya gi ni nang ya gi pollination nung ka dang ya rir anung ji oda ni nang ya ki ali ma su shi asir asu nok miyum jira su shi ka dang meranga anyak chir rung nung ka da ya da parnok anda palowa ali ba ma bang nung ji ajang at der asir parnok mapalam ji mim chir dang nongi ta chung ba khale kji ba ni nang tis parnok ki pushiwa ma wang nunga longpok nungur ama singpok nungur pushiwa ma wang nunga parnok ya architect engineer dam lier overseer dam lier da civil engineer dam lier da swa ma ya tlok khati pushi chi khari service chi da swa mapalam ya parnok aji kangarang ta chung khale asir uno ni nang mitsir to bi mit ta lier na ti box ya ro no keyboard ji pu sha ni nang to ya ro anu chi par no ya ro keyboard te chak nong ya sir to kolak nong ya aji dik ta ria ka zi ku ba de zi uno colony nong problem ga lier keyboard ya yang da se ba par no ki u bu mo chim bi de re sa ik shin ja ge par no ki ba ji sa yo ra ji da se dang o box nong lang ga lier da sir u dang nong Nati dungra rwaliz, misra sangkan dungra ma, kokrocha ma, daasiba tam, mecha ma, daasiba poks nungji, tim tam kar aliza je. Da, itam dashi ji parnuki, asinok tan communicate asidang, mechambi tatir sa parnuk, ya kangasa, advanced kalir, daasiba je, angata ta blanadang parnuk, anapalar.
0: Nay, guardians of biodiversity, daasiba indang, tech nungji.

0: Yunai explanation agazibaje kanga justify sizugo kanang pilar sir changa dumadang angawgo. Asir, nayodang ninang mutsiner tasin bur dang kichi dituyuba agatsiner.
1: Tanda buwa di saluniki asam, tersir ka nung, azimisir nam, chi ta chiong daksa ta shalir. Asir asinuk ajaki matatsi waje, mapa tasin ka tinsak sa tamma, titi, titsak taksa karo salir. Saga, titsak taksa, titsi buwa ki asinuki, ayiban, tamuwazi asir takuk aiga, aji slip out sizir. Anong je, ninang matsir kari danga changra lira wangla, iba ba matsi ba nung ya, Sherloki tensak dir parnoki masasa za tania sher sheri ba mabaya merang tanga tensakar udir parnoki ba nong invis aswa nongji aser iba duyam shim ba nongji parnoki kodanga masasa za
0: kangana blar aser nu ya kanga tung dibang dasnang ba gaji mapa anguchi adama timdo ma churu ba lanur dam nam nai Kichi shisa aga zizia sir, ninang mitziba ajanga parnoka piya sushi maunga aduktak zizia sushi kuma ajung musunir.
1: Maba bushira sushi, ni udang shinaba kaji, ni tamalan sanakba maba nung mayyaktanga lanurdum dendang aliasu nungji, ni unemployment maba manguba indangya tangdashi arukarukwa dang pilumir, asariba nungji yaridabaru daki. Tangka kadung box mitzir asamaliba nungji, second season, That is December nong box ya nong jagi ninang mochizi kichi terser pungwa kisgar ninang mochizi ya wo later da masra ode asno ya ai pen aji later kui angu da sir saga ninang mochizi ya wo later da mas kichi da sir anong ji box ma zira sam nong ji kichi ter pungwa angur kuba de de nok lang sam sir lir pungwa wo zi Noklanga samser liar pungu nungji tang unuk isam yung market rate nungji 800 taki. Anungji, noklanga samser liar pungu kichi nungji noklang tiya kya yuk nung lak ane merichang netter trok aruza. First season nungji box ya pazizidanga angu nung box tukura na angu zi noklang tiya kya se nung merichang netter asam. Anaji miyok tabrabang la Lak asam merijang liersir tuku noklang trok asaza. Ita tersira anagi kodang divide sadir merijang mitsisir tuku noklangga samersir asamagi akoza. Ninang box mitsir asam yung. Ita si merijang mitsisir tuku ku average nung na ayunga yungarang aiza. Saka lanur dami full time ni aji sanakar kama oda inyakar anang ba mapang ka nung ni box mitsir asam mintin sadir nung. Kudang lanur kati full time sedatir minimum box tenembo sedatze. Kudang box tenemji parnoki maintain sedatir kemka nung lak tenet merijang rukurang waza. Kudang iwaji ita terser anaki divide sedir merijang rukur ser asam nuklang asam samar ser asam agi akwaza. Anungji lanur tem ninang mitziwa ji na inka matang matang masa saka dai polini sinung yarir asir iba tenji Shirang madamir aiga nai akatsiba or nedang nungi aliba mochizi jagi ya food supplement ga lirji nai takam aiga kamzaktasi. Anongji niya penlasa darang income jia tongdibanga saka ni nisung aiga mochizi aki ya ritabtadir asir iba nungi anguba jagi ya ni tachangzik anguba jagi ya kibong aji changratamanang alir. Anongji lanurdami iba mabaya maranga take up asizla.
0: Nai ni nanga changa economic value with proper mathematical calculations nung terasa da chunga ka zibad ma kanang blar amanger iba achanga udang radio angar karbo encourage sir udang iba mabanung ya tzaksa aje amanga tadi sir no tungdi bang khaji pea hunting process ya kiji gu master sir kiji tisum nung ali nung nang sada zada sba udang barriers ka ali nung bunay aja nam sada tak sine
1: ni nang chi asuduk nakali ma nung B division ayipan masidatar. Anong si tanga chaka nung yang panaro sa sakamir. Anong si iba si kutasir panaro sa tasarawang la arami panaro sa ba pok si kitang ayuba tang nung itra tila ba yang lor unoke asari ba si aram pusya panaro sa songtong tulu tazang si merak tatar kalan iba si yutsi nung ninangi iba si pusya arwa tokar. Iba ji kalir, tasir kubama sinokya ne paloti

0: yuwaa na palo ka aji ni nang asa ni mtsiwa nungxia ra ni rtatara war iba rtatara awo ba mabang nungxia par nukxi tsa ki nanga box tanga ka nung inukwar dasar saka iba je ayi pandang matanjir kujiba dasara wang la aru kunungang sandaka lira sa nungxia mabang ngu tang arami ur kuta ka na aji songtong zing masara longra nama nung boxi ayu tsa iba silanji abdaka na lili kanra prangli ira li dang au nung pinaro li dasaba ji dachang zaktolo wali asir shirnu kisa mtsi nir aji tau nunga lir damya mtsi da zi saka dung di bang di ba ji yamma si yunga masara tau na si yunga tira tizi nunga li ba jaka ba ji imya ki dachong ba sir asir kuba jaka nung ni nang boxi yu dir mabung kang aro lan mayu zila Mishinam Shiva Tasama Sizila Jana Arungtak Tasam Buma Sizila Dasaba Ji Kangaki Tachungbasar
1: Nidin Changa the Madang Sinsaksam Aki Arugu Udangano Tadam

Aslında ki imtaklarsın ton, Amerika, Ameriketsin ton tamang aşiko, mana nero di mo pa ang tarak, tanatako, mnit tarak tong banan kalami, koy mana yung nakamis, aser English o shinong, kitso sang yok pa ang asitsa, ipaya akashwani, mukok chong.